tseo di etsang a hona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelet a hona chelet a o kgole sharp mfanaka a o kgole sharp da tsinogonogo ha se yo mo motho.